0: qu'a dit, you know, I do. Kase yon, ek mweni bayan chen, mwen vle di madan mwen, ta hadi masa di.
1: I mean, but look, we are an endangered species.
0: How do you like?
1: 27 to 1. Se pou ache 26, wè yon ki do.
0: Kase yon, kok, se pou bike fwo sa wadi avon, mwen pase ek 35 kay di madan mwen sa gasan. Kase yon, se yon bay sa wyo sa gasan.
1: Anyway, but look, kase mwen yon ti job lan ti kay yon betwe, yon nan se katan a chek la.